Mai pachakunapika kutin mikuskawan, maipimi mezahawa, maipimi teachiskawan, si terexina, maipika nyukanchi, Diosta, manapagi nikona kanchi.

0: Dius Paximi.
1: Dius Paximi.
2: Apunci Jesus ka.
0: Dius Paximi kapayata kishka chishka kashkamanta mi.
1: Yacha chingapa.
0: Millayta rura kuna tarimangapa.
1: Kunangapa.
0: Kashkata rura kanata yacha chingapakpish alli.
1: Chaymanta kunanka.
0: Dius Paximita ridashun.